0: no tota e su guata.
1: Watu na kote ni mamu kohete. Watu na kaote na mamu kohete.
0: Muno tela ni kepete. Muno tota e su guata. Sere kenkeya, keya, akumana ni kenkere.

0: serre ken keya keya. Atiliwa nana suruma awo. Mwaha koha nyonyuwo. Hihi. Masinarero. Ana amira wana kirati pa chama chibu haya. Amuchuna kasa ko. Amuchuna kasha rutu. Sharutu yokale chuyele yoreka mahiha ninko sona. Unheri wao sono holo yuwele yuwe. Kahi moro mbaji hiwo wii. Mjundo ana mui kwe. Mwishi kopo. Ana mwinu. Awe mwari ntoko hoye kiri mwona. Wala oe ntoko kwa mto mchu onlo chiyo ntoko. Asi ntoko wana mahiku ala. Aloni wasi ntoko akwiri. Opujiwa. Oh, hika sobi, wa ichuse hika, so hika la pama. Enna panla waka pela sito kwene. Enna panla waji jimiha makolo. Enna panla waji jimiha asito kwene huwana widia la njukula. Yele ndia huno, yele njukula huni so makolon diya wo. Mwahaji jimiha, nyo anoto himuniji jimiha. Oni jijimi ha diolo ni miva kwa kalno makoro waka taneshe, makoro waka kinaji jimi ha vale vankana, masi mga haji jimi ha kanyo anu himu niji jimi ha mekinyo. Manani kolo kanna na ravate, Mr. Kamaha.
1: No,
0: jipo ni yoni burla.
1: Numero la hutini.
0: Mpaka iwara.
1: Koma tu. Jisimu wa furasha wa kitwa.
0: Harira mo haza woshele. Lukuru kunda ya hurukuru sana mo mishelo sa woshele. Mejima yo pachara sa vasumana.

Namani mea provisi ya Zambezia inizo wetelaka miteko hiyo na wawie virihiwe ovire makaja yumi mwamusi ama ni wakapele masuala alijue nisakatima mwe provisi wa Zangata alijelaka miha sinasa kumiliki na kushe kikundupili ni ya kamakararu wepo mayo.

0: pale bana mtangurini umurini nda nofuna wa mulugu kipado ile papa le logo lot ku lwa mtanje badide wana pa district masik
1: okule mtanje mkrada ku ngasian
0: si ya katan
1: katan
0: si
1: nana mano mtanje mwa badavian
0: mnabe mtanje danda badereto nanda badereto sabo ola badereto wi wanana na atu ya bale iwi wanana na ako abala na labi wena ila ba se problem
1: kama makani wena
0: nanda kadani
1: una karaza nyumu mwena moteli wa mulaba mabasa wa kunidi davian batiba kaya chini ngusanyo roma batiba ya muvenya kamani
0: batiba kaya di venya kamani di inga saka na mabasa ni roma wade yao no venya tinya kidabe nyaima kavenya ni kusema mabasa asema nusela ba nusu aparato ate mabasi womala gavenya ni noaba noapa ganyando mabasan yozaga
1: noza bu olaba na bino ko wana murla se zungana zile busabili zina wana na
0: na
1: ngutu mulana
0: na na ngutu mulana na da tiyan pelu aya cesar mba cesar ya mulugu mba mulugu ya batakulu vina ya batakulu maji de tere no komple no edia
1: bana mi kono bai mangono ando skola
0: dikana ai mando skola si
1: un kono tempo wanga la kala kosa tepe se uno vuza o skola madua tepe se uniforme no do flat tene so
0: ainda wene banka la oromaya bani bai wa tepe se kana jutari Nyo nogira tena wene bada wajuda artepe sodule Vagariba no ilai wativa ariba Mbesi danti dinadu wama basa ni Nogo wajuda arima tepe si
1: Dona Carlota Nyo Mwena Sabu na limingu kama laba mga batakulu Sabu na limingu mwusa basa ni Kapia sabu sika limingu
0: Sabu du Pimera kweza dindo mwudu wakapela katukezi Digela ukapela tinya kidangane batakulu limpeza
1: Ndombele zinyo
0: Ndombele lapa va parokia Tana gadao tinya kidlimpeza fule guo Limpari vapale va imuda imofi olimpari tinya kidifremo Na kwaga ya buaima ndo ni kwasene dae limpari napa nsweni parato dae Domingo megafia ndo ukapela ngele ukapela almosi upronti No kosa ma basa mena abala ai compri leyo sabudu.
1: No pia ga.
0: No pia.
1: Si tinzo nyo pia libre.
0: No pia nyaba kano pia murada no pia mukwani. Sabi no pia. No no tentaro pia.
1: Mata ko mutubla ga. Papa ko mata ko.
0: Mata ko kadimo so chama. Mata ko kadimo so tubla na ji no tentar manera o ata mela tu para o tubulela. Si.
1: Vina no kana muzi o mutana, o mutana na papa ta ko no kana muzi la ko no fule ko da ngo mari no kusa mbasa ngo ngo.
0: No kana muzi do dene sabudo. Ga kana ko pasao. No kana mbibi.
1: No kana mbibi.
0: No kana.
1: Mhm.
0: Agora nga kana no kupasau. Ye ni ukana na ya ndumwa no akosa no anukumbira au na afula.
1: Ine kan sidira ga. Wila mala ga to ngo no laba kan kana te ponyo kan na kana.
0: Oh nzibele wa ila mwadi ya kale de we davi.
1: Aha.
0: Ah maja bano bi conformar kan sidira wa.
1: Mhm. Apo nyum kana akwenyu.
0: Ni kana kwaga.
1: Abla wale bina asha mkana.
0: Ni kana kwaga.
1: Ngwan ngwan batu batu nanyo on mku wege nyo amiga confiata.
0: Ya kumense confiata ka di Carolina.
1: Carolina.
0: Si.
1: Mhm. Ngumana ga makana chaka.
0: Ndo kala na ten la vizinya.
1: Mhm.
0: Ngumana te no conversare.
1: Mhm.
0: Pero ku pasao da gamese di ingo di mila o coso resolver me kane.
1: Mhm.
0: No ku sayene. Bye. Igine mode yene nga konseju. Ngaya. Mhm.
1: Ina karlo tanyo vina batere nyo mpaka bwana mbona bwana mwa.
0: Ndu wene.
1: Kana na trokar.
0: Na dai maten de mbale na yene.
1: Na yene.
0: Si.
1: Ebi se ri bavian, sekretu.
0: Sekretu ka vinela. O vinela. O vinela bai. O ga vinele uno jujile na mali wa lu bwana lu agapa, lu agapa. Bata mata kuno mwete mwana mukala do rucha ga de maji mudi o vile la pai.
1: Mkana na na bino ko takulu.
0: De kana na ya na telu wa te na oraro.
1: Na sudian.
0: Ai ana ya na.
1: Na pangani ya na.
0: Mata kuno rucha ti ya ko vile la mdone ge mio de idi atada buno. De live ne ba ka lo ka ba do rucha de kala ma no vile la. Ne jma lo bone ya vina.
1: Mhm.
0: Si no ala gana ka ne vina.
1: Ai vina no iwani.
0: Anu diwa.
1: Ngomong ke mata nama ni, ukapela pelu.
0: Ukapela.
1: Ya kan.

0: Baito, na mwuthi ni uyela umaputu kule nivuruwa na wadhopadwa na lizu na ezugu. Mnumbani ya pevu ni nda na jibo mpaka kumina mwotha na mita la kumina mitano mwuthi dhuwa na mipaka ni dhamuwa na mwuru maganyo ni gake la mpaka nyo thesi mpuno mukambringani yeo.
1: Radio Msambika, Zambia.

0: Famale ye tovru wana jiboji ovano ndweni niziweni timfune uziwiani na muliboni wodu nayo.
1: Mio Albuquerque Alfredo Abrazim.
2: So Albuquerque yo nubagelenio wila nziwe dilinyo voroma vene niziwe bali wenyu nikalelo dilinyo mpako ovano voroma vene munitagiede za upanduwele genio dinupanduwele gani nyumba luvi
1: mi bibaliwe vene va yule vene va en 85 waligasunza tirisera klasi mgugoda papa na mama alu mwalana du mama badho wanu ya rampa mele mio en 86 lodo wavene wali mama loko msa ante kinta klasi 90
2: Mugelaga di balu apa no? Akala oinzi wavo apa nguva valinyo murutagani?
1: Apa no mamusagani?
2: Mamusagani. Ha, nyu Albuquerque, vado ile nyu suza wili ukinta kalasi, mpaka masakamena, mubwele dhabu yele lukuna musagani?
1: Be, ni yelele, mama ya gavina yele uyele na papa. Mtaun, bado kuna vina akani. Bae, gavina guwa, ndo fala nukoloni vina bando kuna wakane vina bae ante mpaka original hapa pae amalo orimela iye nilivene vasempe
2: nsa kanto na umwala nile ababinyo mwala angazi
1: iyo nali ya tanamoda
2: o tanamoda aithu wanu rampa ni namaya
1: nada odu mwada watela odu mwada watelua ante akulubera yena ale atano.
2: So Albuquerque nyo muli woroma wo wili wo maria
1: imedili anatano
2: wanaotano
1: si.
2: Ovano mna ubwela ya ganga zizi na inyo vano
1: na ubwela me na makumatano na dakara tale
2: nyo masa kena habale kani isi dhapa duwa mwa ni mwa ama mbali enyo mwanona peno nyonga ima
1: nani
2: makusadavi yo ila mvune makana ngapo
1: yo na mvuna gawothe kiwethe ile nelo wanga na mentweni
2: mwanzi wamo aya watu tela kanese mamurani nani
1: gila takadaziwa
2: kama zo nyonga mwala ima
1: no na azwezi kala mambala muya na vaduwa wene baya tefi kala makani ugai wadhilubu
2: Mpako vano, swalbu kerke nyo mpulile kalasi ganatu vano?
1: Kinta kalasi.
2: Kinta kalasi, chikumene?
1: Se.
2: Kinta kalasi, udu, mmarile mwini mwale mmarabu?
1: Se, unu wadu rampani.
2: Rampani.
1: Se.
2: Dabuno, vile na ama mbali nyo mwamaka nana, nyo vina uyela, mamuruma vina masari enyo maswa, mutele ya kagani, mwabeza patiti gati.
1: Umeo, ditele mwaka,
2: chukwi.
1: Masana watana mane matana mane adaka taro na 93
2: ba mane adaka ngasinyo
1: ndo na ga bana ma kumeli na tano
2: na tano dudene mwathe nyo ni nyo bane ngapo
1: na nada mu yana oroma alim kolgon dikana bana al kosana mwana 2004 ba fasel mwana
2: mwana ya manye nada
1: mane ante 2007 bando wanwe ante 2011 manya lokwa
2: uloka kamdilo bala na muina kabo wale
1: di bana na muina 2012 wanze lo doma putu badiela 2012 bani mwana muina go kosena mi ay maeli ante 2009 lo fa servena então ante 2022 loka na muina wakukuwa pa mwamuna wakwa ntamu didilo mfanya na shama susumeme na guwa weda gaburubule aluba na enagu ndo zangare doza venewa ante 2023 no mwana sinyoro dolu venewa ba nilogila ante ya pa nukosa la kabili venewa
2: kuloka ole mutia odo mfanyi unina
1: ole todo mutia ni mutia nipodia to Mkubia.
2: Mubala na mwana?
1: Nanda.
2: Kambale. Kuluga vataku luvanka la kanivi?
1: Mbe, kaniki ya kala huu. Se digalogada yene ijaka rume na mebali tabe. Kala wako rume la, kwa dikele diya nufanya. Se.
2: Bamutida.
1: Batida se.
2: Kamu mbadele mutu? Na. Mnawa paka nyele biyo?
1: Nye bwa.
2: Kimura lobo inyo vane ni? Mwena dha, unu ida dira.
1: Be, obu unu ida wa mwena mwese. Nanona mazibu.
2: Nyo, mabasa garantida nyo ya wila muvisa pele kunori nyo.
1: La bonto nudo wa mutati opamakia ya o lekana kunida wa makara koronto. Mwena mwajidari kumi ya na munda wa
2: mwena. Munda wa nopura lani?
1: Beme isham.
2: Ya kejino malu sinanga ube muna sinanga?
1: Muna sinanga wese.
2: Muna sinanga wese. Makia ya ba mugadodo pa boja ba ya ube muna gulia?
1: Muna gulia.
2: Aha. Mirisi ringwada nyo bene ba mugocha makara. Bogulia vina kaya ho. Nyo kuno kamumpia na makara?
1: Fugao, nupia na se fugao kana kana. Bogulia wese.
2: Mumpia na zaavi nyo muina fugao.
1: Nuka wa mutu ino kutuela wo.
2: Zawene?
1: Si.
2: Baito, ki ega kala ninga zawene. Nyo muno kosa goi ya vatandu ya wila muna kala. Muno sapa. Chini yafu na nyo swalbu kerke wila nyo kelua dana. Mikalelo. Diga kosa yangana. Enudha ni musole ni mwenye. Yo wila maski miyo unu wene. Kelua dana ga kuwabeli. Yafu na nyo infuriche nyo. Mkana ega ninga.
1: Ben, unga mutu kankana. Oga wila disirire bure. Papa wafanya na wakone ya wia. Nga mwaga bae. Ribola da bure bure. Yelo anka na mpa gangula kasha yoko para ya bai nika mesinya apa nga kuli diga kwa na kaka kare se sanga nga bula rane day day kwa mono nga biga na
2: okuno wani nyuga kala nga wimi mecha mpindo boye sabi nga budwa
1: nga budwa se kuli diga kwa nga budwa
2: okuno kamna wa musika wali wako wali
1: nanda
2: nanda kisa vi mungula da mungu wawu
1: ben aba ando para ya wagagule sabi kada mtu nukana watakuliza ugadwa nofanya jiweze si andwa no obule sabeko ngamalaga kunona ugona kuinja
2: mango mbo kunonone abane
1: okunonone amaji bomba gila omatamba musika mdumu aloka dadi
2: nona nakane ge jibo yozi velan tabuka nyo manche taga
1: eh dache tase
2: mbaili ni
1: oche tase baile
2: Mwaji tagawo.
1: Ye ni cheta loka dadi. No kuna vina mamuno mamu.
2: Jamutia.
1: Ya, no atia daima mamuno. No atia daima.
2: Mwati daima. Kamuna kamiva.
1: Na puto wilashi akura kime chete aima chete. Yangalo gazova diwa. Ofuno duwa mpangani. Wele limwene mo. Nivala pena ho gina nti aima adegoko bagola. No duwa vuse.
2: Sawa buke na mama
1: nada
2: nada kamu mama
1: nada
2: kadi oye mene kamu suzile
1: nada kadi fumari vina
2: kamu au na gapena kuinyau nyingitari ngao ole nonanga eji oko donga matereko kamu au kuendwa kama saka mwanani
1: mai nada sika na portal
2: la hinga mwanje taka kama saka bali jibu gani yazwe au zwe lichani masaka mwa
1: je jibuta yi zakala jibo ma
2: spiriti
1: si do vane ne ka da wale alveje
2: lenyu da ale bibi kamun ta gida
1: e la cheta kwasi ababa sud africano ke aka ya lula ya lula
2: peni
1: madala
2: yenyu ya ukola chani murima mfuna nyovurwa na mfuna mradi msambiki TV hiyo ni nani kio yoyela nyuma na mama venye mchete
0: Kito jibweji so Albuquerque mnona mudhavi
1: ogogaruma be no buelo kalao
2: se

Baito yo nana mabasa ba the dipadu le ringo entonya mili mili na mitala makuma nae na mili ovano jibo mpaka mulu wa dupadu na mzambezia na lizu na edu kusuwa mshuza mzambezia ni moba chakas bela mkata.

Ay, wala raw ang low pan na. O rin Paul San eh. O rin Paul San eh. Ay, waha ka ho chua. Oh, umona na ra. Wala, at mo na ni Chusi ha. Okay, wala raw mo chung orin mo ilin ha. Kere mo ron eh. Enere chikela kovirikana chwe la poyela tihene.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: I ora tano sosa kuni mitala saya kumina raro ni weraka wibi mitala makumeli wini volele kukuyo chekula na hala uwirena kama chipo o hiyana hiyana. O chekula angu olelo, yokala ntoko ekove lelo angu mpuwa wa makalu ni vini hahu esemana na charra kabakani. Aywa nihiku na kwasa kwasa, achwe ya chapela nihiku nana puera. Wala, achwe nkani mahe nae miruku aiwa makale loho apama o akavihera asina si yao. Mi velukuluku yele kiembe. Ya aiwa wamona muna puera moha. Ui tupere mara. Wala achwe kupuela ke lukuluku yele ho. Muruna kula kiote. Wala yari chuya uli ya muruna. Ui tupera. Na miaka ni muluku muhikiva he mchusi yole. Sechu eri echu muhuchu ohimveke ye. Na veto kine mira wi achu siyale. Ana tepokala ni makacha miho ohia na hiana. Ohia wa mwili ni wa mupu elon wayato. Wiso nantoko muchu ohia ne na achu akina. Mwampunya kawaya hon olelo. Nchekulaka muni vahe to miruku. Ntoko nloko, ntoko amohamoha nloko. Makale lotani nerahu na kavihera achu siyale. Ni mahusero tani na vahahu anihu wito ya kala nontamu inesiyole. Anamkali ya sintoko ha, hane ni hale. Ntoko achuho wa mreravo olelo na lonche mpua wa maha yola wanapwera. Muhichu ale ni kutini hiku na volela huo chekula. Nera ni vahana ka miruku, ni vahana ka makale ula pama wi nloko ni hii bato na husera. Ni hakumbe na hopa.

mate mulle toñ wa hu ne pañ ha e yo ne lo wo pa da wo le hinere ma da mu kutano da mulu pale a mo lu men ko ne mo o bara na belgi kan egipto ay ay ay ay a se tambe na o ne ay ay ay ay ay ani bila wo ku mi hirani yore re la ba ban se ba ya masi so ten mu ha wa